Yako pure na pasal, makali yako mati kamatu, niyakangi, apa namanya, patamatu yasaku, narikung kamakaroba. Apalagi, kung kamanana, ang kamanana silay, ang kaduina, ya, diupayakan lang tu di dibayar wasiatnya itu.